0: Masariki.
1: Kai, Ariana.
2: Oi. Ka pōhi te kawa.
1: Okay, mawai te wai te tuatahi.
2: Araki.
0: Me.
1: Kawe. Tukuna, my love.
3: Ko pohu tu kawa, ko tipu anuku, ko tipu arangi, ko waiti, ko waita, ko waipunarangi,

kuarite. Nā reira, hei te mane kā ko mā. Koe rā, aku whakawhetai o te rangi nei. Aku whakawhetai ki ngā kai ako o te motu. E mahi nunu I te rā, tiaki tamariki. Ia rā, ia rā. Mai te mane ki te praere. Tuku text mai ki a hau. Hea ho whakawhetai mo te rangi nei. Toru waru iwa. Anei.